lun tabawang bang Sarawak. At ang inapanting nga choco facto ik geography. Kinado suinan lun tabawang idi pakay krita diesel lokmula arang masyarakat. Maya balana sagan pana mekanisme ina ulakna inan ngurang katirisan siar luk mabarat paatun kinado lokmangun samatuna iya ina penting palena inan bupon luk makatacan idi mapaying. Iya na bala ko ina karab napabala bang sesi Town Hall Budi Diesel idi SKDS padpa dengan ahli Parlimen Miri Bang Miri. Sisi Town Hall ina inatur ulak na inan maray ruang kuan rakyat nga cingtrawe idi ngalap gala luk marapu cadangan paatun timun dasar ina. Wa gala luk inaw ngarima ina miyak ruan ngajing kuan upis menteri idi agensi luk marapu inan ngado baru dasarina.